0: Alpha Tanko.
1: Nyenzo utruku naruka numu roburu wibaro harubaro kwa kia narkusu ina suba bama na kwe kogonu. Wakatina kawa teneo ingu labariki leo kontontu ibankamuna wase naruka dindikini. Insi naruka fratente ingu labariki laifa ahontum. Potunuvo gana kuna wake na dogo kasima na kankarafu wanuanyua winze tre wini alamari. Akisabu polisio mananu ntutuma. Kasi kakwe kogonu nyengonu kwenye di wini weri weri ote. Laka rutunio ansute mete mbate dirite umainikate niya wini kukari wanuanyo aganu. Iwin polisi okwe kogonu ya kankarafu tutuma bine nyino inkata boronga dinamize mfu mwin la watila nye hantum kuka nabalaga naruka weboro mwin wala nkansiyo anate gosi ndoka me ibene gano wakuna mgonu ko lakari che zaya amete decentralizasyon mwin senya nkwe mwogine kabisana wadai anki agoroyo anki prefeo haba lakari yetingano debine ambaru gite mwogine kwe mainkate weboro uka nkimbolu kari ibene gano wakuna mondial uven nye gwen kalifiye nindo grupu kaga nkwe kogonu ya Group A, yu na poloi, group falonku ya nukwe kogonia. Kukari tutuma nye na ima, binenze weborodi mainikate. Lu telegra mwi, la watila nye hantum. Barfoka ngonu kukivoka aze, nye naza nye mkwe nara safari kwe do. Gibirinka nye na atea, safari kwe kami. Ajase bine, nye na ezaya gonu kote. Nye mwingana kwe Patrick Stallone, nye gokwe binu ya mwinzamani. Ngonu kukire salama, nye na ungomina siburuna. Iu mwi polisi yu indoa kami. Za boru weki ninza, boru tie yu na kanya akadu daraja wanwaniyo, mwingwe makwe mwogine. Kabisanaya. Le matin wi, la watila nye hantum, bene wi investe wanwanyo do kame. De borago bandu doktora, awin diro wanwanyo ka imante, kan yaka agusani. La watila difo nye hantum abon, deno na kiw, abagyeno se kabisa. Romiad wadayi, gwe tutuma nye nagonu kwa abatuya, bene mwogine kwe indo kame. De wi ganna kwe Patrick Stallone, aima, anhinikiba asena, answa na afolonku, eka la watila di nye hantum na. I bene ganna okuna, ewka kwe kogonu mankoto eka ima lakari kanyo bongo. De ahima, Imu nzamaji ya usafu wente, malasabu nye dikulpa igano. Bili mwe imu huno yodo, azansika ima ima akoto, mwagine kweo mahinika tena. Luka na dino wwi, la watila nye hantum, bine mwagine kweo, za nasara giludu minka na waran kaki nidu. Kakwe nasara giludu minka na waran zaki nigu, niya kangunna. Na jiroka ima mate, romiad wadai, nye na ababara ganna kwe sinti. Ka abagiri yete, kala sabu ya zaya bungu, mwagine kweo mahinika te, bine ganna wakuna. Hinyo kayo, nanyo kayo inyo sara wwi hinsa insose nikpara kumwa alkari wakuna. Damabu, Natibona borom eka agayi wun kwara kun meru Zulkifil Zakari agonu ko gwete ngonu ko asabu enfo maten wi la watila nye hantum deri kwa na ito suba si batron dugunte anwun jibru waran kaki ni takinte anu na aka wadai abaka meza kazi kanye ba bene kotono dede bon quotidien le observateur nye hantum me zure wun garasa in wun gabi gano do khamme odil awawanu nye na aki goni an ko boro na safu takinte o anwun garasa kante aja se ganna kuna wo kan gonu ko kone kan karafu nadu kagwegina wanu wanu yoziyo ndo kame. Kameto mwa afoga ali boru waran kaki nigu mwenye bubiri kango ke gwego nyeno ezaya ate. Nyenzo utruku nakonu mwaraburum we boru harbaru kuki narkusu mwateneo. Labriti lewe soso no sensuni kabisa naya sa naba nyeno yugunu kumware ba mekulpese dia kisuba talatana. In nahari ikuwe wananza bikini kini ika wunu kukari kwa kumwa alikari yakuna ambarikate ikulpese. Asora wanu wanu yuka akana ikuwe main note ba mekulpese.
0: Jibrila Bukari Mama Alpha Tanko Nana la habari kile ukabuna useya Nade ndikine
2: Vous l'attendez Maintenant. C'est fait. Cette communauté FM est avec vous partout dans le monde.

0: ba uko buka kparobu uwene benwa sinaso sina seyo kadaka ipinu tawa domi maswa shi yesaki mo ananyan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mini wode ewan ten ye kosoru karasan sa wode emen noa yakode non sinaya uma magberu kasabe nunu non sinamo ugara mbwenyendu mwa
0: ba uko buka kparobu uwene benwa sinaso sina seyo kadaka ipinu tawa domi maswa shi yesaki mo ananyan mi awune nasu yi mo
2: kose kozo giba bane sube gari inonsia beba nonke uwa za bank

0: Assalamu alaikum. Yenzo trukunaruka numoro borono ka de waqti wa tonoki la kreetiga. Ifo yon to ba me kulpeiga on hindu ko gonun na tene na sara yiruru winka na waranka kin nidu. Handugun te awon jibri waranka ka in kasigano ipe ko gonun san na ba nyene gonun ko ware ba me kulpeise. Ba ma no pe ko gonun iripe yana kin babu yana kin safaran sura mai ba mai safari. Yo kai gonun ko dira ne wunze pe masuran su ikaran. Uka bine zedi akisabu ngonu kukara ni ngonu babu uru dibine lukuturu ikpe mbabu, ikpe mansafari, ikpe mankulpa ino alafia inika igana na ikparu kini mefo. Nuru nasiru ina huyu.
1: Naam no huyu alfatanku.
0: Mete suru.
1: Alafia no.
0: Ufo na badu fo.
1: Naam.
0: Irikuwe maini noteise.
1: Amia, amia, amia.
0: Lakari kendo ikpe mate irikulpa ise.
1: Amia, amia.
0: Nuhu mwabine kano kini lakari itiga isu inikadi niga ba mega. Nea hongu kuna fagi uka ibate abozi rio no fagi hinza. Fagi sinti idia kasima nagina bi kinigika akari. Magaribu bonda no kinigidi asinti. Halma anasoro tutuma teane tutuma sara. Ndi afrani yoka igana. Za baka alno ibaki. Bakasu ino ibaki. Aba, ni monto ba mora. Isube ifo ibaki. Niki baka bon baka agari za baka. Mwini gingine di atoli di kulpa ya bite. Ya kwenye lakriki. Tun abiyo kan kindam gobodi kan kindam mabebe ni nututuma anazirinu den ya kadam za baka ko kwina alai paradoka me asrodi amutkaba idi aba muradoka me yanu nina shi yututuma za yanu so yuturuma sadi naza yanu shi yututuma yanu manaka garasa wakati ganu ipe ko gona do mi sepe borum ne ka kwe kene mbon wi garasa yo mbate ebo kwina Lea mtutuma na fabaga mbukari Nke guma nansima kukari kanyoga Ndumi sandi kompozisyono Kibu ono ka mbaga rasa uteni ndo Ninka kodenye anate Ni unu kibu ono kame india kwenye Gwaido tutuma feri ono ibaki Bugono ibaki Aba mete ibate To kinigisi nti ono ibaki ya Mete dengu nadirobi irikambate Sema solu asede mete Lea faisi nti naka ibate Ni unu ndo nifagi inkante Nyeno maka agari himyokuna Tasika akinka, nye no brunkin koku, anwen hinyo, nye brongo no koku, nye gusu go no koku, ye bo denye, ao, ukunsi wanawa kaima inza, tasiku yo hinyo doka me, hamete, no misa dede ka ngo no koku tasi oriku, nye hinyo go no koku gusu koku, nye gusu ogo te hini kukoga, hate ya ba, nki ao, maya kakaki ponyo kuna, kukuroko kuna, harijuro doka kuna, ya brongo no koku labudiku, ne monsi ma go no gana no koku, Abori, sima sigana nye ngufansi nye gusu goye bunya. Nye isawo goye bunya, nye isawo gusu koke, ya ibo denye, awa sote, fagi nkantena. Fagi nzante, anukobaro na burungwi andoro hario. Ndi andoro hario di, kasima nafara nitu utuma kwe kogonu. Inwalikari ya okuna, ndi baki, para biri ya okuna. Fuzi nofoyo kwe kogonu, kan wing andoro hario, hiniyo kano ozuru. Hiniyo, sadede ka loleba. Harita mukifo deni kako dali ansenga degina pare nungo danyo barfo kiro wi handoro hari zibihari janaba hari inya kulpaiki haila hari sadan se boroga ayma yaba tinkiao afona ayin kanta afo gonu wi handoro hariyo bizario agonu ko woro no barfo kiro fudo kam ayma yaba tinkiao afo ya ko gonu wi handoro hariyo inyo gana agonu ko zuru ayma yaba tinkiao dei munu alkare okuna faraniu Zenodo, in Yemen sa woka kirumbon ngono frontier yo kareona. Mabe frontier yo da foyo na pizao di fansi nye nana ya. Kieto tuma kuo ya kinkanga. Debine memuno ya kinkanga. Yebo denye. Aho, ayima ukunsi wanu wanyo intena. Nuru nasiru, ayima. Kanki unko kari wanu wanyo te. Mwagine kuyo doa kame inkele foro inoka unkele se ilalo. Insinna ruka fahisi nte. Meteno dia bikini gidi anwin kariyo. No doa kame. Anabeda aka nasorofo, ba morado aka mena, nanu yoka ngobi. Meta angwise ni kweko boro Nuru Nasiru.
1: Alfa tanko.
0: Naam.
1: Anafogina.
0: Naam.
1: Ka beni ka fatanite wune personel yu kulpe, nyo yoka ngobi tene odo aka anakulpe fo.
0: Naam.
1: Ka paraku gana wune mojina kweyo di kang gurujin na paraku wune mojina kweyo. Ingwune ba me na banna boro kulpe, za prefe na banna boro kulpe masa amarugute kan kulpe fo mbaka ci debite yo ana diringanga kulpe amarugute kan kulpe fo mbe be chingyo
0: naam
1: alfa tanko kimi alfario mbine ye ka chingi kari ka afo kamba kwe duma afo kamba
0: kwe afo monsinti duma okome nomi ana dirote ya kwe bakasi udo kame nka agara afo kiro monsini kwa dunguri nanko
1: demba guna kiteno masa trapi okuna masa naburo zaza kukwe na duma kukwe na wale utrate okunguni hinibongo kwa kwe kwa wala wala kwa duma duma heo kulpe mbranse bine yono meza maduka hunu zafu kadu kukwe na ganyi alfa tanko mbine kwa sare yono mbina ko sero ka hima na kai fo demi nkoyo kamba kwe gasa ho gasa sinte ho nkwe ko gonu te no bugu ka hari go, hari toya kuna
0: examen
1: blanc pe una ka hari bao kuna bao kan tekte ka disikte su to bugu kuna mbaka gari hari kuna no gonu te
0: no sai ne ka kwe gibire nka
1: mbine ba
0: examen bon bon on va que ya se peu oui
1: donc dir ba gonu te mosa demi ka na tu tekte ni ngone bani kan kuna nya dika za école banikan 3
0: oh
1: den pay ka chub honne wallahi na kin salfa tan ko bin basarano
0: metano
1: ka demi to le culpe a de ko fino nya bugu abi bugu ko go ya honne ya donc heo nya na heo guna ya
0: to afo mo ngol fed yo no
1: nya na ko ko kan pe gazed nya na guna ya nya dika aki e hanukulu jirukulu ife alamar fo dimino akin kay se mo par ko gana ya ah entrepreneur ya nan wan gbe iripe balayeno ifono esir
0: ah de de ba ki biki ni gidi heuda ba
1: biki gidi heu amar kun na heu lalono
0: de mon ba ki aba ya fo kin be ka biki ni na glass na kari
1: na glass na kari
0: domi za apa ku yo gamba pa pa
1: ya
0: mo tama boro ya go nku apa ku ri tamu
1: alfa tamu ka hunu te za ekol dukuna de na hini di za ko pe yy do kame zuma gingiri di
0: nam
1: boro adi boro na gino kanu fuo kuna bakangu che yy di adi afu tiria kuna nya tama weta gono bakate
0: e bimbe na bol kari ni ndo kame bol di kan kari ata bol di kan kari zama tutuma bo
1: zama bina ya kutete ndo ase mwene buguyo kangu ni ndo kul pay heu na tole du kul dono ka ko yigi sikte jere fo
0: to madia
1: nyenna abi jinadi nyen chinji na karigte no masanya ye donc si on ko farandu complet zeri ngone ban kan ka pe bamura kana dir nga he bonbon ga an wona bu fu mel
0: de am bondo asoro yi
1: adu asoro de meta bete e ifa akia a harta bofo ba
0: ah si ba bo ko kya na ifa
1: an harta bofo ho nu ker dira ka to par ku ganna de gouvernement ba tunugute ka kay ka buruga ba me bombo na bana buru nyoka mutukute kadu asrodi de mbaka medanse maka medanse
0: sari ka medan yo ifango ba makia ma buru no norde ifan batense
1: anaki noru
0: to abite de maka medan za ifo
1: achi ka medan yo nyeno madunse tolyo appointi
0: la sai ba zebele boroze sai wo ka mwa pa ku yo debele wo kan do asora diga mete gambambe
1: demi mbabe demi ho kan golu te no masa boro ka mutu ka do asaraudi ngumbe san go kerebe faran kuna denadia
0: be ya delege wo ya bagwete
1: delege ya bagwete
0: man sai in mo masu ku burundo ka me ke go mo gina kan mwa pa ku yo azanye duka cla des amé ono sont des amé ono no mi suba si mansa matro handu sinte Batran du idunta won jibri sinteo so pego mbakwe
1: tamaza ho eh
0: na jibri fo banna ko ene bpc ko jibri ka aboga na ko ene bakpe o nyego zaki ngi sinteo mansa asoro ka kana kebu gutu tuma ibine sans de composition ono
1: milioni meter agana ki za ho mbadika masa parent de love you ntunute ka ken na biro apeu ntunute ka ken na tileu hantu ko ka pe na delegue aussi debi za delegue do no bagina ka ganak te jina delegue ma kwena siase se amadu ko kwena mese he kulpe hil examen he no matonna mbaka agarite masaka awu mba me bon bon bon abatunute no ka ke demi ba me bon go
0: bisa sa ka sino agarbatu ke ofo go no kan donge ka do asoro za ya zaki ngi sinto ka gina
1: ke e yeno
0: nyem bine hantu ka kwena ngon ko ki bale man sanyo na bukata biyo nyego man sa garasa di bona bon dangte din na lakari class yodi ga meten yobate
1: ko
0: mansa she yu fo mun kwe ko go nu kai su make nki idi asize na ruka tro azem yo za class waranka in kasiga mabe za class we kulpa atolo za kulpa ino sari kana kake wo ka kiron ko go nu class do da examen yo troazem do kam ni ki sizem kwe o magorofunu ti class mansa troazem kwe nyu ya go nu ko class yodi logina
1: ni
0: go nu ko fa baga mukari za go nan siga meriga nyu na akinyu nki
1: nyo
0: na fiso ale mon wo kan de bara taziru ale mon wo ka de ni badam boro masu don na kan gunna ye bo kwina
1: de ape baraya
0: nam
1: iru o kari barakte masa parent de levio di abi iru ko ya chokte ni do iruki hamawe a chogte ndomo irkenwe a chogte ndomo meter batte he okulpe daka boro masu kobri trete
0: Mm-hmm.
1: Dengunna ba fe fono
0: Naam.
1: Dengunna mm-hmm. obine fe nkano Dengunna mm-hmm. obine bo banu rikene fono
0: mm-hmm.
1: ah, ba point paquet no ngunna
0: ba point paquet
1: wallahi na kise mm-hmm. alpha tanko
0: ni su kuna je kache
1: anaba
0: bele mon point chapeau di
1: ba point il ni su ki gunaka anaba il manyadiza tape bureau di gare teno ah he kago nago then wo kana abitol fe fo nya wo abi kana abi point fo abi paquet fo he okulpe da margu margu no an ci gbedi gono ko teno
0: mo ko yo so donna ba mo bi ne kamba no masu donna
1: to nya no masa bureau chin ko gunaka he o abrase hawi an point paquet paquet fo zakte ko pena point de 10 paquet fo no a de chapeau paquet fo no abrase hawi o bi ne fe fo no am o pena se abrase hawi
0: nuru naso de go nyere ki wa dini anaiforo ndia kasima mm. nasara okere debine gomino okere masudi mm. abayo
1: masudi
0: masudi akene agonu imani ga
1: yana
0: ki inna karama ku inda lahi atikakun akino kuna waka bisa yino waka win irikwe ambure bisa ikwe masura maino irikwe ambure di irikwe ambure irikwe ko gonu zan noru yambain ka gomini ite
1: yambain ka gomini ite
0: san mo masudi abite
1: nyeno he kulpe da kaya
0: nam
1: borfo mo gorote mfuyo kuna kaki e irgo na siya faran kuna me wakwe diara irgo na delege faran kuna wakwe diara ba me gonundo wakwe diara
0: sa nyo kiro ya abote kulpe
1: sa di kiro ya abaka kuhe kulpe teba
0: ayima irgo kulpe ma kamedan ziba nome
1: chinka medan te ziba
0: naam
1: kabeka irgo na para mwone hakine irgo turani
0: mm-hmm,
1: irgo beka
0: mm-hmm.
1: irgo farani irgo yono
0: naam
1: kono kono kote kanduna habi jebero koto odimi
0: naam
1: adia masa de ahinite kakpe ikia dan koyo du kulpe meter batte serin nan tendo kabeka a koyo masa ahima masa irin man ganna mun mo gina pe sin haraka kuna de koyo na pe de na gorokte nun he no kuna masa kakwe ko examen kakwe ko tila hantuno suba meta mun abi duri bakwe ko barese
0: ya mon nuru nasiru ko na kibor falankun win
1: ya no
0: zaman win no ba win ifo ino ahima in kere foro ino ka won kere se ila lono
1: nam
0: ndi lakaru tuno kate kini yo ka karbidi anabor fonam ndi mbara talikano mbara norpeno mbara meteno
1: ana hatta bofojisa
0: ana hita madi numfo mongo na le jingire to luaza
1: eh
0: ala amisa do luaza
1: bi ka jingire
0: buka yo bonaza
1: ka bi jingire
0: fe luaza
1: ka bi jingire sinti
0: nam
1: hele abinna hedo na to fujina anduka tokte fu aka gari baf hele anto na fujina musuma aka gari tolio aki heo dimi de don borfoko na enye na ko masa dongo hinizakte noko pe na fu
0: nam
1: mbeka he okulpe masa abin ka borowia
0: to nuru na suru e da mun ba senite e na ko i wunu te no za abi meten king bakasil
1: allah hakka
0: ma be za lai para
1: i
0: wunu kite kai go ka ki fo kini ka sindika na lutu binidi i bitino nuka iba ke nya go za su te make e turi kose
1: meten bate ka ke turi
0: nya ki ndi ismail
1: su ke bi turi turi hanga
0: nya no bankia
1: aki ismail na gabi
0: ba me na gambo soko ba me na fu soko yai bo kwina ma be gam go abi yaka gadiba turi kamao ya kinkiri ka purpa ya wa makiri wa makiri kiri bo ukarino kasko danyo nye glass go kan pa pa pa pa wa ka haita kasi gada tonje bere gam bo babe ka kimi ntama to nino
1: denza za titiru
0: nam
1: titiru ka pe na sorti do di bugo kam goni ndo wallahi na ki sal fatanko
0: nam
1: e fosika bzerpe nindo kam asaroka bon tendo erin ci parku jilla
0: to de mon ko baka bon borokini ya garara na balanya na kulpa izeri
1: eto hewo masa
0: mandi lakrib poto kan dandam daki lakrib poto an wo kan kinsi na goboyodi boroma keni abite mabeza win baka un jingire tegiri kan abitali ya de goboyodi kulpa ikam un jingire zenali bon mabe atol yaza amogine do ka mesude ka go naruka geregere ya lakri poto di kan deten na go bori ka ba me na win koran e keni kenina ya kulpa ikam dentu sum mogine mo ko sum ba to ko fudo ka me
1: pen
0: mabe asoro ka te isubi ne peti bona do ka me din ko titiru
1: aganachi parku jilla kinji ka karbi anaharta bofo alfa tanko deri ba gologite no masa heo kulpe katena
0: nam
1: in chimwarete bayo mwaru mabba ifaga na chimwaru mabba demi heo demi da ka chefo chen ka chenza antini ka masa hundo ba hundo
0: balai birna
1: balai birna
0: do yaga nano
1: he sinte ka ko alfa o makinante masa kanware amba alfa o makki warite am baka himan naka nu kedra kato se ware alfa
0: nuru nasiru agana no yekinki dai balai di baka asimu guna wo agon deroga wo tro ya agon ko gana aganna dai burun gon ko ilalote in suki adinda adi ko pai domi de
1: so asu fiso
0: dai aganna no akitila sim burun foro inno kaun burun se ilalo ikun pai ganna no
1: to bino
0: nam
1: he ka passe no me ana diru
0: asi
1: ba boroka don kin ko ilalote bi abeker tegun
0: amo masu tangari tan sai ale fu kuna bugu ai ko fugu hinu domin wo ka kiro mun gambo alal gambo to ne mun yono de ga murja na habitea to de za fa nan tino he wuro de pala para na zaya na toludi ya nobu ma ko chenni alfa
1: wo ka bi kan na qurani be 100
0: nam
1: bi ngon ko chom bugu yokona
0: ne mate
1: domin be he ka kun ko te bi he ka gun ko ka
0: iba ti ba yin feri borun se fa si to ga gina 0 44 70 44 44 no makasi man nabi ki ni ya mu se ni ga no ikwe ko gune ya gina fa yin kai akachin ni le ya minti waran kai akin ni se nu ka tunu goido 0 44 70 44 44 fa yin za no iki iba te
1: alfa
0: ki ni ga no ki ni fa ga no ibo nu gina nam
1: qur'an cho kun ware tem bugo kuna
0: su
1: ni kan kab ka benani de mi ka himan na ka ndirigo
0: ne ka to ndirigo
1: donc assez gana ba me o kulpay se mabe he kan zama gun ko
0: wala nuru nasiru kan ki wallahi ba bi di sai kai golu poko bon ko ya bite mabe poko ga en nari pe o kin kinia ka kinia wallahi adwa fo sikai sute
1: illasi
0: adwa fo sikai sute yin fa sallama ga gina inna ho yin yanzu
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam me nari ko yatam
2: eno rahmatu no la ya bi taifa
0: rahmatu za taifa ibun ko ga no sai rahmatu
2: a ti bi shiri yidi
0: nam
2: ya ne wala niya
0: aha
1: aha
2: ya no to le za za no
0: irpe
2: ya no peri ga nya kiri ji wuro ki teri ga
0: ai
2: na kirin gana nan ni de wai ga nan waru yo
0: to wallahi sai waru ma ba di kulpai liman yo ma padri yo ba me kulpai ma ware wallahi rahmatu an kin dika bi na glass na karina de nadia
2: eh na glass yo na karina
0: irikwe to waru fa di guna kai ba te mansa
2: sai ka ba ke na iba na ke da mai hospital
0: wallahi bi na rahmatu ipe malada no akidin suna naki sai kimi ikwe mai kosu italiyo
1: ana yakulpe sin
0: ana yakulpe ki ikwe dono kosu oguni fa sura mai kosu ngeli fo gonu ko salama iga ina hoyo nyenye na iba ni kano ma be ah frank mete suru frank igo nu ko agar no se naam
2: no la ka me para con la rema te ga ka teri
0: Ah, bonjour, alfa tanko. Ah,
2: irikwe. Rama, ika mai moral na anye.
0: Ami.
2: Tangoro.
0: Ami.
2: Eh, ay, ke dio di mane. Boro boro mata, prema kere mata, obisio mata ye batte. Eh, ka du menizio. Na tolu no ruka he.
0: Frank.
2: Naam.
0: Wallahi ya ba ka fa yo tan ya mo moru. Bi ba borfokano nunka ego nuko ogbe tan ya kito nadia nunka ago nuko kini ne do. Kiningi sinte ka kan yana nan nun fozere nya gonu ko ke nya malutu wallahi on susu ba ka pe bugudi kulpa ina ko ke kaziri azin na rikwe
2: wallahi ne
0: an kya fo
2: ba gbe do banna
0: nam
2: akwe ko de ni di ho susu ba
0: o mhm
2: ya na to za da furi kula kam e ka ve da ka furu ni
0: po madia frank
2: ta ba wala di da di to ka bo na za ka furu ni po no
0: madia
2: to
0: afogo no win buka o kan ten na gurodi kadu ka o mabe akin ka kaya no kafuru nun fawani
2: ami
0: ibn frank mansa meta ibate waru fadi guna frank bisa 0 44 70 44 44 igonu ko ma borinzante gonu ko salama iga nuru natin mayo tre
1: halo
3: oh fanna zari
1: nam noyo ibabe
3: Zabaka
1: iri
0: makaka Zabaka igon garu no se
1: to
0: gasa isaku Zabaka ini kanti diri kwe baba yekte no mi diro ka te Zabaka di katokite bi mabe ka kimi ndi hini tono na hari ni zaa bi sakdi bandodi
1: nam
0: nu monsube mandono hin
1: bi
0: ndiza mu école ni mandodi za école bakadodi nsube mandono atono na haria o mbamilino yaibo ko en alfa
1: dana chika ngun ko hintagote nyen na kanivo ka mnya harbiri odi chinko wura kuna no
0: nam
1: bi kinjidi ngone bayo dimi
0: mhm
1: hele bi sakari gorukte masa abi ingone banikani ayabi idonguna assemblée fo kuna no
0: ni fo goni ni gina
1: allo
0: ina woni ni
1: allo
2: o pona euro
0: nam ibe ni kano mabe
2: njinda keno lesto mocho za nima
0: wei gono kwa gano se za nima mete biki ni gihari
2: lai biki hii para na biki hii nopa
0: irikwe
2: wazi asimpi na hiyo lalo fono
0: kaburi
2: hiyo karamata wala boro gara tunja
0: ato suhi ni kaboroza
1: yano
0: seka ikazu mkuo kukwe bite ankenia ama ankenia alfa ingo maa wangaru naam
2: ite ya kono kukula mi wala yi kona dungu wala yi mpate hamburu
0: kukong ya nyago buguna deki ni uka ya buguna mba mwale mauro nyango urubu uga kwenye zae kandi tolu gonu koza nyango dirigoyo
2: Mbele ba deki ni kwa hivi kuru
1: wa mama
2: chino naam bugla fonya na ku firi gana
0: to mbe
2: ao
0: borfonya gunu gai peno 3 tonno akimadumu 3 tonne de misima kinigida na kulpa ime
1: Allah akbar
0: to ni za nazim ne simana
1: makwe komsera ngone komsera banikani
0: iri kwe waro fongo na ndu kan sallama alfa
2: to kama itele ma gafara te
0: eko ami
2: itu woka itele basuruka ta gafara te eko
0: ami
2: wale kia mke ka mafagi aki abe mameta
0: wala ibine ikpe manuwa gini mani onima zama afo ise akide nsuna mme kake nima kakwe nasoku no
1: tila sino
0: asoro kata amutu naamu
1: kaa huni susu bo
0: yenze fo gori ini maa bonyo tereta
1: alo
0: yenze Na iba ni kano mabe. Iba follow ko igonu ko gari na gibrika. Kodos logo.
2: Abo dazwe na uno.
0: Aha.
2: Me namba ko fa ba. Me ni mena ba.
0: Ah to no go ne ta yoga to. No mo ita no kin dia so.
2: Me ni mena mo kin pe ka da mo foje.
0: Ah to.
2: Kura na ni ndo kame bando bugo su keke yo ba. Ndo bugo keke yo pe na efo bana dunga. Ugo ni se hono ise do ndo ba.
0: Abdu Kudus. Abdu Kudus ma be nun fo yo ka gan yo no ka man sa yi fu yo. Do mi boron chi ni ndo nye turi o na turi o ka. Ma be be ni den de kini ka turi o si ni. De fa kin kan to lo zan. Ba ki lo fo dimin de te. Do mi yo ugo naga.
1: Naga bi.
2: I think you know what I'm saying.

0: Naam, me ne rekoy tam Saidi zazazira umeza kene ndo kama sansa e kano ki
1: Saidi riman se zazazira
0: Ami ami ami ami ami Ami o Naam Saidi Mhm
1: Ami ami ami
0: Amin Madia de giri waranka de giri waranza no borona aziki wa kulpa iku makadu kagwe wa tena wakati falon kwa kulma kiku ni ipo edo anabara efo de imate saidi
1: bache ni
0: aga na ina nka bachere naam ina nka bachere naam naam Bia ima ya kano kisaidi akide suna Iko ya masokhani ikulipaise Inna nkabakire 044 sondis 44 44 Inna huye nyenzi
1: Halo
0: Wa alaikum salam Mena riko yetam
2: Halo saida tu zaba nikani
0: Saida tu zaba nikani Igo mwagaru nose Halo Saida hinikanti abayekite Hey ndongo ki bani kan komisari a wi agwala metero
1: beka nyemedi den pe mo so nyemedi bi he una fuka ka ji
0: e don di ni kan ndongo te ni ndoro ndo na num foka
1: helen na kini na ni nya nyar te masa bi he udi nya yar ka zir
0: ir ko mai kan ir fo salama ga gina
1: halu
0: inna hu yinzi
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh men ko yatam sini awali
1: sini awali
0: mete suru man onono hoiga ase anaka nasoro fokini ibi kini gida anaka nasoro no do kame
2: lai abata ko bo fika na abata
0: aha aha
2: fika na abata ba he bo bo ka guru ko ji ni
1: naam
2: o ti to ya ga su ko mo sa na hu na
1: eh
2: wallahi
1: asa na ki wona teledi
2: wallahi awen kuwen buka na kulu dono awen butiki bo buka na kulu dono ya ka ki jar ma ko wen
0: irikwe irikwe
1: hakabar
2: wallahi wallahi ba tanko
0: wodi din ka mesuti yo saf onye go man saho agba ni go ga ni ke wa make wa make naam
2: za su su ba yayi ba agoti agbo yo ke gi ai mo na du wa ka ni ba ko
0: ndi afona ai kan te de ya ka ko ken ka rido ka men nu kan go tolo na point yo na bi ori na ya zama go to ni ndi
1: zama go to
2: ni o na ki se wa zibe
0: wa zibe wa zibe
1: asa bo fona mera sule se na wali
2: ba bo fona mera
0: to ina rpe sa bo
1: kibir sa bo
2: fona mera ina rpe kibir sa bo ko to ke marama te gina baudi
0: ami ami ami ami ami
2: ba ta o ka bisa wala shirun wen kuri ka bisa yi wen
0: ake asa ki ni gidi ndo ka mana kan na balai fo
2: wallahi ba e fa na kan na buka na ri do do ka gidi
0: eh buka na do ka gidi to ipe ma ino az kai ba ayi sanna
2: kurun ka ba kere in ke ko
0: wallahi in ka ba kere wallahi sai ni beri na fa in ka ba kere
2: ka ba kere kurun alfa ta kurun ka ha beri ke no guru
0: ya ba uno ya gi ya ibere ogo ke no guru
1: nam nam
2: alfa ta gongo de me ka yuna fara ni kuna
0: ka bori me kabori
2: ya
0: ba ku kula da sai garban ki ba ke
2: eh anki
0: anki nya nanan kironkinki yara ke yo berin zodin kulpai wa saro den wuro nya kina bugun banwa den wuro ba kina bugun banwa tilasino bine
1: masanya disi
0: tilasino ibo wuno za bor fanwa za di wani fo ba
2: na'am na oho wo bi ga ma bora de se ya ke buwi kulpa ki kin ke ka ke batu
0: ya barano
2: dakta ku mora da ma afu ni ga
0: ya barano
2: o mo su to ya den na ba me to ya ke buwa ki ba me ku ga afu
0: ai man sa ba me win tara ba me win tara nuka man sa nya bu man sai zamanin onsu kari kene na beren su kere yoda haruna wema su kere yoda uno fa yi wata ya
1: ban ko he ma bombo de na karbi de nya da
0: na
1: de maza anki mbanje police no
0: aha
1: aha ya no
2: to
0: me kina
2: na bi he ka te wa gina amma su ke won guna gina ka da ka no ka te bi ana te te wa gidi bi
0: kabori kabori kabori
2: ka na ki ware yi ware ka me ho i go be wa go pe o
0: irikwe
2: alfa tanku
0: naam Ibinaye sina wali akilien suna ipe malada no 044 70 44 44 no gonu kuma biki ni gika akari balaika kana lakaratu no ka kana wi faiga no ipe ko gonu ka mon biki ni giri anki na glass na akari na
1: glass beer
0: tama za boro ya go to da bite ine fa gonu ko salamai ga ina ho yin yanzu
1: hello
0: na ulmeza kene sai ni kuma sai Naam.
1: Ni iri manse. Naam.
0: Naam.
2: Aya da kamare dike.
0: Naam.
2: Aya kamare da Allah ka tuna.
0: Mhm.
2: Wato ne wanda ba
0: ta bawa
2: da
0: ni.
2: A to ka ba ka te.
0: Mhm. Naam. Ne a saidi me kano ki akide suna no ma me ki no ka saidi za ipe de ma har ku soyi nai mo gina burundi burun susu bi ipe madam binega sadi yo bon binar ku soyi nan kan girmani in un hakio in un gabi za kai te in kai ganna i paro kin me fo in ze fo won ku salamai ga in na ho yin yanze
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: ni no me
2: ina aye ka ye ki ta ki na biari
0: wallahi na bi ki ni gifa ei
2: ni hari de koko ana tarote
1: yete no faran kame meta bara
2: inde isa wara ma bana ni sai go ga ki ni ne su ba ni wo ji ni
0: no faran no mando saida
2: faran no bani kani
0: to bani kani wa wa de bani kani plaza de bani kani majaton de bani kani mt de bani kani mandoro ba mora
2: bani kani majaton
0: to ifada kana no se nindi
2: walai ana kofo
0: Abage. Eh.
2: Ko dinga buma me babari na be sunu una na ita obi.
0: Eh, yin wuke summa la ya mutu fi ya wala ya ya buyo no huno no so be. Eh.
2: Wallahi
1: ito be. Ko dikere za.
0: Meteno.
1: Ko dikere zan hunde no.
2: Usuwa yen de na ko ri ya situra.
0: Yeme
2: akanga.
0: La haula wala quwwata illa billah.
2: Illa billah. Wallahi. Puri pala puri gera to palangu kwene ngene me ka de kan borinda gon kulu ya kerike
0: irikwe irikwe irikwe irikwe
2: ah iwo mara sa ikwa makini ngiro ama bana ni
0: ami ami ami ami waru maba bi he kini ka kare na glass no eh kini ka glass eh a za tolu borogun ko tolu tamlo paka paka paka nyeno sayida rike amadi nyeme akan borunga ya
1: baiza
0: eh
2: wallahi ya bi ba ga dai sai be fa
0: to sai da waru fa ino guna we boron waru su kan ga bi ko na
2: sai da waru in norpe andi ti si ga ansura sai da ai ape ko to nei da ai amer ko su
0: ami ami ami ami ami ami ami ibrai sai da akide suna 044 70 44 44 noru minti taki akin ise ibabro ko kinte o yotreta sai de hinina no se yenze ka goni hinini in na hoyo
1: Hello.
0: Na menar ko yatam. Anama. Nini disin ko je ono me? Mame nini disin ko je ono kaburi? Naam. Naam. Naam. Oh. Awin jerodi jero jerfunu naam ami ami ami ami ami ami no saring ya katonton nyo ka kuruko nongo bukata ponyo na ipe mana mate sada ari kulpa mai ko zuru a harzoe ambarai kulpa sai soki wa alaikum salam akidin suna ina hini dabu kulukulu na burunki ni koke saidi leya nuru nasir burunki ni koke minti taki iba na nose sai tamata mabon ina be mekine fo no gunna
1: mekine kariba sini na nundi demita hima na ka za labu kuyo ka kwena pizza handrodi abaki hanta go sinna demi ho isu bente ka sintek de masa demi abi ka buruk pi burugo masanani na abi kinjika
0: kanji
1: donc a culpe
0: masan donc
1: irba kokoso heka aba iyo bonbon buruka abi heza demi kariga demi anaharta porfo
0: yano
1: ka anaharta porfo meter batte boro alfa tanko anaki makke almazil fogar ka saranya no kinki sarani anaki afron kuno sara
0: Naam.
1: Awo nga sineka adu habi heza asaro za admi de tul pakino obile point pakino kam benite ka no aye agunu sarahin kuno
0: no kinna na goroka sine
1: no goroka sine no mbi to mi hu masa deri baka ko gunante no masa moso borfo kin kaki a eske masa gouvernement benite ka kuluteba in wona mo jere ko dum ben ka kuluteba demi
0: ina di sa ida e ka ki ban ka ndo ka me boron na
1: boroka masa boron na ko
0: nyeme kanga
1: boroka
0: na ka nyu ya ka kiri
1: ka masa ka in kang abi akanga masa nyeb ko si hunde keke udi
0: babe mansa wono wono sobe ngere ko ene bugu
1: orinda
0: nyeme kam
1: anaki irmo
0: ko
1: masa ko si jubi te ibine unzi kuna franku au alhiri kan iku kan ipe nanno nyangu no te turku ndo obine de ma hezad mi te masa nyangu na tolno obine point no obine kankara fono kan de guna basi ma pake fono kan ben te kan nan sine te mugu na turku turku di kifo ma te mugu
0: to sa no na sura mon na ha no wi baka naduka ba mo rawi pon di meta sin
1: po di mon so masa e kan di sule sen awol ka chekte mon so di demi mi wa gonu ku kadi kuna demi un kulpe masa nyene ri bongo te masa kan gonu te fondi ngone 00 habite te dempe mo so den pek de maka mbabe
0: ka na don di pon di ngon ku habite ma pa ke fo sima pa ke kan yego kini ku ka yego kwalfa di ngot te
1: ka na kwalfa u dan masa ka kul sesa me sesa te masa ba mo so so de boro gan te masa au alhamdulillah me ana te boro bo makana dala wo makana dala
0: na gen di aba boro mo ngo dali ki ko de dala guno de dala guno de abino mata ka gede pe bilena sate ale gere de ke fola kripo to ndam
1: tendo ho masa ka ko kiano ho masa ka buru esu buru grafo ya bagana ndoba bor fo mon gonu te ka masa hiri de ga nguna aga akin ka nguna mfanu wa ka bisek de buru kulpe
0: der ko ba noru na
1: wakt ka
0: neno abate
1: agunu kugun sabu ke masa autorite de kulpe agun fo te masa surtout chobo ka masa hini abi abi he winte katolu du kaka
0: sa sa ta
1: ma
0: do bi gara sa o wa ti pe zame o na wa
1: ta mo dan te aga anaki
0: zame o wa ta ko na ma fa bata mata
1: mo de me te na ko na iko ma ta dam kulpe masa
0: akide se na
1: do na ana zama kulpe fo
0: de ai su no na ya iba ki ro ma no kan go ne yo do kan me nyego sadi ifa yo akante gina na do ka fa ifo wani nyego tamata mabon
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.
4: Zama tutuma gonu ko norfurume asiman na ganna de yo indo khamme domi maruka ganna dide nsinka gona mabeka ganna ko bande wane ko ban neraga awinno de yo banna yana borokin duka kaabe ganna di kaade anaki wane win de mine ganna di na nera zama tutuma ga nye di kulpai benina za borogo ba ganna de yo kutonu kunano ajase kunano bara ku kunano seo nanka gana za ifonsie bene borondo na ifonsie bene baini ka na sohi bon de wo ka gun na ganar ko ban neran se din na kwe madam ingin beri kuna maruka ganadi dena de yono nera yono ganna loyo indo khamme akulpai aki se sohi mansa na ifonsi bene de no ka ko ba fo hanyo no ba ni kama naruka o kan gon kadas rewin haraka ga meriyo dona au bine fo lambo no ba ni ka ke 01 43 43 03 91 au bine 01 62 62 94 42 zaman so su ganna de kwene se o nanka guna gina de wo ka guna ganna di amma akwai ko gonu ifon se bene kuna
5: aduara nyana koto iura girmante. Thank you.

0: dabaru bururu dabaru bawo da fraternity we so adaki yemmo kuro bawo le kono bara ti amo kuro ana e gere mini sayen kole kole sen mo esko seni soki ya duare we so bawo le kuro wow be kuro
1: Mero bisi wada iso son kwa beka kiro beba kabado maa gusonde ikuro mwaya sambu ando kabensima beheka gula gulu mbana gula kabenshira niya kakua ya to gam yada kwa yanda bino yada kwa ya wujishinu kwa to shishuru kwenya shantinda karimo su soma soma su yan soma soma behenkpano ni su meri meri Dome menna moni mundeo sutandoke sumeri mebehenkpa nuka kpaye kpaye hu dada kuba mirsebe sube soko soko kpa ikpo bu meri meri kpa ngwela na sera sa gisongwa atene wana ilo ka yenda nobu katiam su nobu son wakura nobu kaita baika wule radio fraternity FM so atakyo bu yenye saka so amego so agaro ama kini kpare ye lungwa siyete baso kakoteba benkono su kabesa giro numeri ne wabela baso kakara kwe miya saka son jim kwa ba neso kanoi kamino naba ita radio fraternity FM 96.5 so kwabe nyimi basun so adaki dodo kacha ote mwengwe te magramaru fiyaru koda gbasa kenu kbanu wari ya gia sasera bade gia ngokana sasera saso gibu ana isu so kwa drama nyimbe heka shuan yiru kakiru gusuan de kuraka bibe bama buado isha kanamon yirami para ku maro ke gege ka kadira zazira yoberi ara kene ama mi o suan do kbalu gbira gia de gebe kpora mena jatobura gusuan de ikpuro mwera sando ben kpure kpure shen ganu gibu gema gibu shweru gibu wore gibu kpuro senka kpasaka mbo girari bahu sila rugia wari dari tenso ame benchi ni sabi so nabe soson kwa siya siya kawi gibu siya manka diregebe girari ni solo mo gibu ana isoro kwa solo mo mi nantobla burabura tuana kwa ma mwela biwa wwa miya wilon gibu abenchi siya tobla kwa mwela ma gambira agia kwa kwa maru gesho nye mo gina torimi wiasha yesha ba gina bukuro bu men bukuro bere kibu ben pehida wiami ye bara mbi ni bo mo ya wi champ pehida we daniel padonu ya na sera gosan de pro mo ra mo be ka son iru kama kilo ni roge gira gira man to bi ra be ko to ko ti o so nyu si ru ka ben iru tri shambwado ka be si bo bi sa kana mo ira mi ma ka re se wa ma bwando agosan sero agosan sero nwa ra kun gara sa we gbe awa o mo wi aye kire o wi awa aye kire to na nyo ye so o se onu sa nyu so do o do re ni anu kire puro un po mi bo nga gire mo o sara o koko ni de ba be ha po ha go ni mi go kun gu si kire mo sa go ni mi ma amira mokura jiro ba turun da windi anina eji mwen abon mokuru di mwen anina akadeba ikado kure kure ya shando me gushuron yi iya buram me gushuron yi iya buram gokunda nuki sankire makasewa akunda nuki sankire nuku sankunu barala mi barala nuku sankunu barala akunda ni ayini kasu abia ayye no kasu gyo anwa nani kununka uma sere mo angabo nuku sumu jiru awo mime amome barala mi akura ye miri amira won wusu awo ikusuron kalun gwarima iya kako umobure bago gwarima garasa wiko gwe gira misa bakalun barin barin wiko gwe ugogunon dwe wiko gwe ukirenun dwe mme sanda karisan ibasun gwarima iya kiru sukiana demi ati kimi anwan wishi kimi maye shan ka gusuron wa amome yirami kankasu we gusuron me wan gonru amira wan gonru wan yaru tu yuko yu ayandere yirami la yakura ko gusuron fitira ma ka gusuron gusu akasu ya yansa wan fitira yanko nu nyandera siya ba mi ado mi puro nka wera isaku kana yirami anan toke gusuron wi ka wi boku yi won ya ki pa ko an ka shitan bornu kwa wira na ka shitan bornu kwa ye shitan na rama koshi yira wa betia ya na koshi amu bone tomba wi tomba tomba ba wi tusha wi ka shitan ba akawari bokwa sam meki gusuron ku de gonda ka ilu yugura bira egia sam bwandu ka besibo gison barabara so barakunu ni ngira nwa beba suna dori kwa kulokpa dori kwa buko kai koma buna butakaluku ya busibu torisia barabara so ka gobi yek mere kai padi bana girwa bini na gara ba ikwe ma ngera isaka mo yirami ba anwa gabu beba ku mbato no mu ambato ngire mu beba ku mbato no bare beba ku no mu dubi bana barume banki bure bagia banu anu to ati be ba beba ku no ma anno anki anu ka moro mbato no ba shemo to gosoron de ikpolo ngera sambwado ka bensibo santo me prepre barabara do ko to jambira gi abara ba ka dabi gusuron wasi alafia wasi a tinne o mbira gi abira ye ba maka gabdan ko wora go ba ni gi ati gibo to no to ka so hon gi ka kiru ka bado ma mo ko to no na so hon ko si a sai wali anna so hon ko ka kiru na tama me siratendo ma ko ni to gusuron de si a so yina basira ka go sirabu na sera amera ba ni ka gi ya wa mi we denogi anasa bahira gusono de siani sakite bendie mambira gya bigya sako dabi isako kiri to sako kankan kin gaiko to ben kankan gini menusa bembira gya denobu to baton kebu be ba to maru komi mona baka kankan gimo mo yin gai sako kina ko pa yiko na suemi toma yarsuma yirusi dayaburama chakurama ura gam santura yengari sakoma koni ira batongie bungari yeng sakiria sakoko mbeba yemba baka kpa ama beba ma nyemba ko sunso siama boko kari ko ma butando ke ma babona radio fraternité fm ni bantroma banuel mo ba daoud bikia ganta anasa sako no sino usono de ipo ngwera na ko gina do sa duki na ndo sa duki na pari pasu ura pato bon biragia e mando sa sa daki o gina jordan lafia eh eden gai na giro giro mi iton tareo

0: na se ra biro bisi ba ka so da ke ba ka kiro gu so de yi pro ngara ba mundo an wa ma ko ba so sa ka so sa ki te su be sa ko be ko a tere ba tere bo do bo so so ge ba an wa na ki o su da bi mi ro mbi ra gya ira da ne to su ko kai ko ni bi mi ro ma to ko ura na o ka bi mara me ge ko te sa ko su yi ra mi ko ya ma to ko mara o pa sa yi ra un wi ni u dron jiru da to sami aba ngwe ni urana uyashaku misho tomdwi dabe bakura yi tombako tamasha yi woku ekuwa mara so no so wokura so yindaro atuma pale e nde kurabe to pale yin kabe bi na kura bigo sami so ra pan kura kashi ndo no adire dabe no sara yi no bai brandi to ma hajo saka to waya aba benti ba sara so sara no mo mi sabaru so na un doctor kame we ginecologue me ba bi soko na uri kame ni to pochu sakiteko biba ni ba soka garba faizat un kasisa kola kro na ne sanu sanu su sakite be kwa sosogi na sera na no albo me daudu na na ko sakite kwara to we negi kawulu
1: oh
0: anda soho kwa
1: alafia
0: ngali
1: oh
0: kabadoma
1: oh
0: to awa nani numbitaniko dobe sakiteri amira akia wamba budiri pa asungwari umbitaniga amia to yeso na eto su sakite ku tonkula amira yeu bimara pa sa yira ngwene u ko bo se drogi tu dobe kabu ba ntukere ye ben kuroba marami mpomi to e mi batula be boko to mi batula mi boko banka jirdu to na kirbo
1: to na siara noel gema ton kuro wi wa hala ko ka gura nenu
0: oh
1: he u kamara umara bi wa wi mboko ama wi ti ma de ton kuro unde pe unde sina un ku un duro susi
0: oh
1: duro anti ku ma pe o ma ta ga ko ma
0: saga
1: na ko ma saga na one wi ku wi kuro susi yan saga mo
0: ta
1: nsa me kuro ka marusina
0: oh
1: me maru ya ko sina me bi buado me winti wi wesi ya ka danne o ke ne wi ko wi nduro susi
0: ta
1: za nyen ya pa u nyen ku ma wi wisi mo mo buado mo bi buado mo damo mo wasire mo wi wesi upe oye o ki o koporo upe o kati mo ma duro nti ma buado tare ga sai
0: ta
1: wa nu aye poporo na gero wa nti buado bi buado ganu ku nwa aye logo to ro boko ne a menu sa
0: la
1: kariko wi nti ti bo ga ku nwa wi wa si ne wi nwe si so wi liwu no mo duro nti buado tare ga sai
0: ta
1: ama
0: Sammy Hogati Marami,
1: Gati Marami.
0: Ta.
1: Yana come over the Bando and Bang, Gati Mara, Roboqua, Mawinti, Bando, Maganu, Kumama. Eh, Uncati Mara, Mobara book one at Timo, ye Baton Bamo, Bawi Bura, Babera, Ugaba Swas, so see. Boy and Wami by young pa. Oh, we are drawing Susiro.
0: The go will you not?
1: No, Sina saw any drop when we are Mususi and Kumkino.
0: Eh,
1: no, Sina.
0: Yeah.
1: Boy, I want them all draw. Oh, we are drawing Susi.
0: Majora,
1: young Kuro.
0: Ta.
1: Winting was our Marawa. Bikum, Bwando, don't say that. Oh, we are drawing Susi.
0: Majora,
1: draw with Bwando, till Wama Winkro, don't say that. Oh, come with Susi.
0: Bound that Tamara.
1: Bound. Your toe, media bass, media mad in no bro.
0: Toe, we do.
1: Mad in no good, dear.
0: If the damn cross, we buy a gift and
1: buy a gift and buy yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Angela, Kaya, and Wawaro. Yanja, I give him.
1: But Nagiro attend, and about Bansua, so see, boy, I want me, boy, and Coupa. Being Coubado, oh, be a big Moku battle, be on William, I don't care.
0: Oh,
1: I don't say that. I was silly,
0: but drunk
1: Coronugamo.
0: Ta,
1: Mama kwa. Bature so, bature ba mi. Za ton kuro umara. Moka kwa he za ton tendi umara. He uka ko son weru ka yiru. Barate wina wa kuro. Sa eso kuro. Barade gura ya ya kabarabuna. Ya bara suku. Postpartum.
0: To kabaturem. To mbaya gira gira.
1: Postpartum ye za endi ton kuro umara. He uka son weru ka yiru kwa. Sa e so mi. Uti ya mi. Yenko wi kokoro. Marubungia barane marubia budira.
0: Marubarara.
1: Marubarara.
0: Ta.
1: Sa e so no. Doa. Ton kuro wi mara unti neni bengbeng uka danko. Uka bararu garu mwa. Sa e so ya.
0: Ta.
1: Baba ture ba mi.
0: Oh.
1: Aye ka son weru ye yara ba won duro nku nu susi ya ma bararu ya ma kana ro garu mo mba ture ba tona ba tombu minti ba ye lu minti bu bara ne a ton kro he ka son weru ya gabu mi ura mo mo a kro to kon diro ya
0: me me ba ba na na na ba duro ba kro bi ya a de utu ne ya ne ya yo he Me ba ga do kire kire.
1: Ba ma ne ba ton kro son ruku wa wa. Za ba wi son ruku wa o kamara. Ba ton wi ba son ruku wa u na ma u maru bungari bara wi ki an surutia.
0: Ta.
1: Wo ka danko.
0: Ta.
1: Sa e bo i ba ku ami ya gbera.
0: Ta.
1: Sa wi nti danko bara ne surutia. Ba wi ba son ruku wa bara wi son ruku wa bara ru son ra ba.
0: Ki an wo ko ki o mu ado ba asu yi no.
1: Eh baya ne surutia surutia en ba so mami bu mi mu hatia ba mu ami so weru ka yiru yen sun so bi en ba so ro
0: eh itura mena gai no do mena to na e jama ya wa shiamo chake tere ko ra go so ko ya chakwa na ho meri dokte on te on na on saga o airwani kwa susba sina wa ho sakite ko mu ko ra go so ko mi to e ba isaku ikwani anwa do esi yo dokte ka ina ya no ba sina mo be nge mo piri ba do na gai no ne tira pa na wi so ko nge bi ke do ti na ne bi ya ubo no mo in so dringi o mi to iba isaku i choko chakwa na huwa me huko anwa be ami na ko ma na ki aso ma da ya a de me to ko to mo u ma o pare o ma o pa pa ti ma ya sa na o bi ra gya to sa ira we ni dede yesara kan urabele tonkuromi
1: ya wa tonkurom we siso domi tonkurom gaba wa zaba mara mo ba sa e tura e na ne postpartum misara da son weru ka yiru e sara tonkurom gaba wa babu ibon kemoro babu ibon kemoro ya sa era urame wa tonkurom gaba ma wa bambi ibon kemo za endi ba mara he tonte ba ka bibon kara ya sa kura urame
0: Nga kura wame.
1: Ya wana tonkura mwe siso.
0: Ha ye nga ku he tare.
1: Ye nga ku tare.
0: To.
1: Ya ntare domi mongaba mwa mwa. Bature wa mi. Maru dangaru gara mwa. Bara suku mama.
0: To.
1: Metode de l'allaitement maternel et de la menore.
0: Oh, kature ma bai.
1: Kature ma mi.
0: To.
1: Maru dangate. Tonkura mi barane, tonkura wi mara. Mo bi bon kemo kiri kiri kiri hebi kasuru no bati ako u wi ninga kemo wi engan kemo. Mo bome tono ubi kemo. Me bi ka bon kana ka we kwa ko.
0: Boga
1: wi bwano doke ya. Mo ya sa ku ka turume. Hebi kasuru no bati ae kwa. Sa ton ten di amara he kasuru no bati ae gura ku wi.
0: To baba yi unje baba ti meto e ba dangaro kemo mi
1: yemi gumi ti yan tim
0: awo
1: yemi yan tim ma dangaro ngara mi gumi to kuro ngwe si so yemi yan tim za ton kuro wi bi bon kemo ma u bi bon kemo kiri kiri kiri kiri kiri kiri u wi ganu ga u kemo ma u bo metona ma he ton kuro wi wa wi ngwe si so he ka u za endi u mara mi he ka suru no ba ti ae ya sa kwe sa ve di ke za sa en di period ye so mi gura so mi
0: ta ama mo ra ya ha kwa
1: ama za ton kwa wi to ten di ma ya ka so weru ka yuru ye kwa ye mba so ya sa ya na za ton ten di ya sa ya na u ye ma maru dangaru sari
0: sari babe bam timpi bino kanon bamu emo kuma bambure emo iba pro ya yo ya ndama mami
1: timpi bino mon
0: ay gauba ade brada bu timgalu brada bu jwe do to diao
1: ya baba ye kemo mi mar dangara mi me ye mi bu mi aye mi gu mi wenti amar dangaro ki wenti a dalugo to ro baka nu yeti mu emo ye mi yam tare ga mu ba ton kro wi mara
0: o
1: ye mar mu ye ki bogo logo to ro bogo pon wi ye ku bogo pon wi son si nu ye wa ya wa dabi dabi nu ye ka ba ye ngaswa ye ya wa ama yesa aye na bungia ton kro bu ngwesi ndiwa ton kro de mena ge wa ton kro ga ba ko pe ko ko suru no ba ti a yesa aye he wura ga ba wa suru no ba ita yesa aye he wura ga ba wa e ma ba bi bon kare yesa aye nwe
0: ya o we me he ga wo yiru an me
1: e ga ba wa he ka mo yiru ko ga ba wa yesa kura ni
0: to de bi bo ke ga ga ga a de be ga man ba suru ne kwa ba ba si wa ba bi ko ke mo iba ko o yi ko ba ko e
1: ba kan be he be e ya se be ni ba ti a won do be he lo ko to ba an bi bo ke he ka suru do ba ti a he wi ganu ke an ka pe
0: do me na ban ko ko si na ge lo mi ba i ko da be mi ya pi pi me be do to
1: un do bi ba pe ya me bo me ndu bo me de gi ya me bi mo run di he ka suru no ba ti a e ko bi en bo me ya do me
0: o to ganya I want me have a kiko na aye je di wundi to kro bugabu ade me yoga bi mi ro mi je lo kuro ngo wi bi le mo ya nga won pe bora turuma bon ki bro uchi mo ya ko ya bu to mi dama anka dama nga lo bi nga lo anka na na yi ko ri bi le chama to ha yi nga ko anta je di uso ye ko ra na bi no ri so ai giro mi de mi to kura ben gabo ba a de bre de hendro en hendro man tu sa ba ni ta wa wa ha mo mi
1: kura wi mara
0: o
1: ko pin o dinya no kuro di
0: do
1: ya ye se se ru mo
0: o
1: ama ni be ha wa ba ton te mo ha
0: me
1: ba ton te ngia
0: o
1: nyo ni wi mara nyo ni ba nyo ni ndia no
0: o
1: ndi bu ka ko
0: sa ka ko sa me
1: to
0: ba ba o ndi ba de yo hendro ti yo hendro ti eh cosa ho di poi ya pro bawa
1: eh eh diam diam mami di buka cosa pe pe ya mo ya pa
0: eh ya ya mo
1: eh ni to nyo ni diaru di me
0: no do ya go aga yi ke pa ko mo ne mi wa go pre a wa ko to baga eh to ni wa ga ko ni an ya wa o di ya eh to go ba hondo ni mo
1: ta ka bi ma pa won ti pa wora bi mboru
0: le
1: me ndo ma me bi ne ro di u boya pa bon ya yu pe aya pa
0: le ya mo so so
1: eh ni bi ko ma ka pe ya do mi ha be ha ne bo me e bi ka su no ba ti a e ko bo me to na ko no mo me ro nko di mo ma bon ko kana
0: nja ngwa
1: eh don di be ha ka ira ni di bu kopsa afunu
0: o
1: ya ya nwaso gasaru ya nwaso si ya ya nwaso ya mo abature dini dia ni baso me pe ba ka
0: pe bora se ha
1: pe bora hande mo kuno ku dio ama tem tem
0: tem ba pe bora ba no tira o kara
1: ya ntare ga mo hande mo ku di so
0: kabo
1: so suma ko suma ya nka nyoni do yesu ya ka bon ni wa ya npa
0: dobi anwa chadi teri chati bonde bena na ma zaba ya ba siabo mche ben arjo kesia inen kankara sun tarimo awo to yang ukuro ko soko na be no siabo mi ukuro ko soko e de to sake paro sako awa me sako ko inu ade me kia e shu sake te ko ira ton ko ma pa wa ha ni nura nene yenta biro yen kalun kariya samu awa chati sha wa chati te so de na giro bi go ko pe usokuma to e shoko sakura wa me sakoko de mi to ko ka giba umara onpa me na na ko nyemo nyina bu biragia to saira ngwe ne uko usito ko to da de gano ko ko e bara de bi a de to ko bi ba ko ko da bo ga bo ko ko di a ha bi nga ngo ko pe ko ye so ba ko ko di pa ye ha yu na tamaya kuma na yuda fukuya
1: kori kori yang ganu mo ka yasa nabu kore ba gina de ton kron gura mu uyen kore mu ba ne uga tetanus barate barasuku tetanus uga igaba binti ku ma ga igaba ye mimiro ba
0: ko ye be si kun ton mu ra mu ba tetanus
1: si sun ton mu ra mi ba tetanus mi basuku mu tetanus mi ye ye gura gi bi gura mu ton kro mi gun bara bi ku za umara bi wara bara kore ku ye mi ya nganu mu ka ya sana yema suruka surua za amara ungaba mkabi kore kore da sonteru mbia kore kore bika aikuwa lebe bara vi kore kore kwa mbara kwemi bara vi tonkparu son yuko ugurama za aba bi kore kore kwa me wenti mero ankubuando miya wami loko toro wabara kore kore eko kama akwe amada wenti agere yenumo pumanu nuri
0: adebe ya ugan debe hea nyobo tondura bugabo mi yeso tonkro o ba yo mala pa yenyora so yenda no so do so tena ba no windro o kohi uma ubroma to na mbe o to na ka ya fuwa ba de ba broma o se kwa ne ne yo ndere ya ube to ontua pa onki ka kura bu ne bu jirudu to kura nyina bon ndiamira yenga bina ngwabiko yenga bina ngwabiko to derete iramu kabanza maso
1: to na nye bako ngere nan dro tare wasi na makro tare wasi
0: to
1: domi bandiru duwa yam yan sanongari
0: to
1: no sina ya ka jirudu
0: to
1: na wesu kwa
0: ye no hirano
1: no sina ya ka
0: jirudu ye chimu ka ba ko tuwa ba bali mene ya
1: yan awo yan dome yan no budo yan bali ngari no sina ya ka jirudu
0: to
1: mena ka ko no sina ya ka jitonu ya ka jirudu wa
0: oh
1: ande ma won kwa wa un bwando ka wi ya ko ti asi ko ika wesi mena
0: awo indo
1: yan no budo
0: eh
1: ba ya mon ba na ba ya na ko na ki o ge ta o ge ya no ya kwa no budo ya me
0: oh
1: he za no ton kwa ma win

0: ande ma ye ndan mo ni bi won mi bi ragina nu wa si a bi bonke mo ki
1: to
0: a bi bonke mo ando ya mo won we si pe ya wili mo to
1: o tu ko me
0: suru ko ka tema na
1: mo eh ba e ma ya to ko tero idura
0: ma lo ko toro nti ma na sa won ti mero nyo ni an bon ado lo ko toro nu ne a won ne me won we si sa mi an bon ado gina a wero to pa wera
1: wa o ido
0: de la pasión suru ko a
1: eh eh sabe do ira ki a le
0: eh to
1: eh lo ko atrasi
0: un ko atrasi ayina
1: to idura awa docteur be hen sari tere geba ya ta tomo di na ko ka na ko un biki o so ko do ke ko ru garu wa mi ai nan ni wa be na ko e ko na ni ngiro ama ni garu ko ma wa mi nun biro a pare ma ai beri beri ho ngo za ma duri na ko run ke ai giri giri mi sho
0: na siara na siara mena kin gere ten ten ten ge ni aman biki ya hawa ha gai mo ha mo tonduro do mo tonduro ko pon win kuro sisi nyo ni sisi sa ton ten di kuro mara mana gere mo na be bature bature ba mi postpartum garison na ma de ne ton ru sari ye me duro ko pon ka win kuro sisi ye ton ru sari ba yerwa ba ne mene nwa sa tu kon kuro wa wi we sin u buado ma we he di dubu no sina ton kuro bu gaba wa bo pe bu ko ko re suru ita suru ine de duro he be suisi gaba wa wa za ya sa nyora nyeme nyora ba mara nye nyora ba buado bara ko azuma yiru duro diru kuro diru duo ni gaba ba wa bo pe bu da he won yiru
1: ho
0: no sina ngaria
1: to
0: no sina ngaria ni sigun ti baba won ami awon awon ton duro ma kuro bu ita kuro bu ine won amu ba turo na won awi wi mara mi gumi ba wi na won na duro diru dubu kin un ku diru dubu kin ya nun ganu sa
1: awo o nbe ba
0: won e de ni ba won awi
1: eh gbo ko
0: e won ma won awon nu yo ni won ton won duro mi won duro na ko un ne suru ti an ba so okin wa ma bu ado
1: ibe wa me
0: to imeri wa me mo sina won ko sina wa igari ko to dare ya he mon biki ya mo mi ton ko ba won ba ni nyiru na ba ne be tona ye kporo hara gere ya mini ba ke ba bu sun gai biki ya su be sun ba ma ko ko en ti da loko to be ba sina ya ka be kporo fa ikoni Domi ba ma mor dangarun tinga iko.
1: Oh.
0: Anwa za de so ba hanti lo kotro ba hanye ma ba ton ko wi mara ten ya. Windu ko na ki o ka wi jirudu. Lo so ha mor dangarun gari ko ni. Ma do a ton dro benti, dro benti ba na ba pe o ma ben ku ro nyosiri. Ba na be nyosiri mo lo kotro ono. Gari ha mo mini ni benti ba inda ni ni ko ya. No ra te kunti.
1: Dale.
0: Ma do mi ton gro wi nyiru bu we wi ka win duro ba na ne sanu
1: ta
0: usina bu mo yi ba ki ye kro a me kro sa ko u nye duro nye ka ba ne ami fa ka ba ne ami sanu ba mo be bi ki a kro wa ba nu mo duro ra bi ne e ye bi am ne kro mo me an ne kro mo
1: ye me na ne wa a ye ha be
0: ne sa me ne an wi mo u ra duari u ye gere ya bi sa ba be ha po wi nye ya ra sun duro ya
1: ba no na no Iya ba bwandu
0: ya ba bwandu
1: ya ba ajo jibu cha ya ko inda ha ngemo de pabu de ke ba ma ha wa hanga inda bi wa bo
0: eh eh me na ki bu ma ne duro ben ti banta mo to mi duro bun ti e ba so da mo
1: me me me
0: banta mo ba ma ba na ma ko ma ben kuro gunyo si ne
1: to ko we ha na ba yin ta wa wa kuro ga yin to
0: eh
1: eh kuro ga yin to ya
0: an wa ro
1: na na yin
0: he ba he a yo si ina pa ma no men sa yin ku ma ka nu na wa me pa gere a nyon ka sa ne kuro wi ni ya me ka me an sa mi wo si me yan ka ma na wa me a me ne ya ya Winti winti durati ma na lokoto na wana npe bu bigia lokoto ro ne ne kuro sa mi ni ko npe wi su si wa mi
1: o
0: da hanti ho ma
1: ba wi busike
0: ba wi busike
1: dare itura na sera me bi so be ka so ata ki be ba ka ki lo za wo ngi tu ni sinka a lo dire ki la be be so so ata ki radio fraternité FM 96.5 so de me nda be so wa wo ko re go so ko to bla bla ntora sa sera sa ki pa lo sa ko wa be ba gari mo bayibo so ko ma nda so ka hu no so so a wo ki ani sa me so pa docteur bon ayi lo ba sira ni pa sa me so bo ya wishi be ba gari mo

wishi ikpuro kwa wera na sera goku nsoka guso de debe wi dokte na wikasha ugari giwa mini dabi bono buka sonko inanse inanse sa behen kuro buki no tan behen kuro buki debe sa tiki ma wan kuro ki ma no ti a wan ma si na sera wan yana de wan ti wan boro gobi ute yana de wan ti wan boro wan ya mo kuro ka wan kuro inyo shina mo ane yon awi utama mi yon ate na tama awi utama adebe dobi awi kino winti ko manu kino ama ansi yofu ba untura uyubiru ntura akpe to sabe chwa yone pe gobi anna manshi mera ya adoko imi hawa ufoto ti awi hawa pe gobi ko ane yonu mboko kira unkura kore sana mbesu kere kere sabe chwa yembe mo suka beduko toro da yembe sana kuro sanu sanu sana behembi ba yeba behembi hiru hiru wawolo mwa wala be kura bungi ya ba hiru watibu mena wale ka wale mbi wabi tu ikuro untura ya subendele wakuka soroko giwa nene walbo meda udu sakite rinne na tikpara na karamo sambwato na kode i dosa swadaki sakasimu na masiera barabara di anwa badne kane sakasimu na dokutentini na witora na siera dobe unkura fara kube akasibu kame ya to andwi doktor garba faizat we are cause chami ukashisha na kwa kulo and eh si tuwa mume kwa kulo mi bra